0: twambararie moko maitu iguru tucokerie mwathani ngatho na ruse wago jiri agikuihurira itahari ya muoyo
1: muthamaki mwego ya ngatho citu ni undu wa gutukinyiria thinacara cia rucine muthenya wa 16th of August mwaka waku ngai mwaka wa 2026 oya ngatho citu mwathani mubi wa igoro na thi ni undu wa wendo waku mwinge na ni undu wa utugi wa magegania korwo tiwe ngai tutingituraga ona korwo tiwe tutingiri haha no ni twagukumia na twagutia oya ngatho citu kuma irathiro ria riuwa nginya ithuiro ria rio ritwa riaku ni ria kugocwo wewe ngai tukiambiriria muthenya we ngai tugitinda we ngai tukirikiriria muthenya ritwa riaku ni ria gutugirio kihumo gia uturo mumbi wa iguru na thi oya ngatho citu na makira andu aku mwathani mari Kenya we ngai munene ndamakira andu aku mathikiriirie itahari ya moyo gwa kameme ni ne joe we ngai uhotaga ni joe we mutugi ndamakira andu aku mwathani mari Afrika ri othe we ngai kihoti ndamakira andu aku we ngai munene mari Asia continent we ngai munene kuria Middle East ni gwaku mathamakire we ngai munene ndamakira andu aku mwathani mari Europe yothe we ngai munene ndamakira andu aku mari America United States of America Northern South America ndamakira andu aku mari Australia mari Canada ndamakira andu aku thi yothe na rucigo cia kanua gakwa na methugunda ma ngoro yakwa iri wetekirika kuri we na cio cia mairio ringaga riria wainamirirwo watio na wendwo mwathani ringira andu aku ngoro yothe inamite ni undu wa ruo ni undu wa kiaha ni undu wa moritu thamakira ngoro icio no tuteithie gukwenda wi mwihokeku tuteithie gukwenda wi mwihokeku ndugatutigirira ndugatutiganiria ni wega ni tha ciaku nduri hindi ukandiga kana undirike utige kana utirike muthikiririo uyu Jehova nduri hindi ugatiganiria bururi wa Kenya githamake we ngai munene twakuhoya nindacokia ngatho mbere yaku we nyugaga ni wega turagoro uguo na niĩ ndũre gĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete nditigaku gababa nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ nĩ ndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega tũragoro ũguo na niĩ ndũre gĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete nĩ wega mwathani wega nĩ wega nĩ wega ũcindĩra ũmũthĩ twagũcokeria ngatho ngoro ĩkenete gũkorwo tũrĩ muoyo nĩ kĩama gũkorwo tũrĩ muoyo Jehova nĩ kĩama oya ngatho oya riri oya gwĩkĩrĩrwo wĩ ngai mũnene we honor you honor you hinya ũrĩa warutire Kristo kuma kũrĩ arĩa akuũ rĩ hinya ũrĩa warutire Kristo Jesu kuma kũrĩ arĩa akuũ rĩ hinya ũrĩa warutire Kristo Jesu kuma kũrĩ arĩa akuũ rĩ na rĩu ikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩa kwa Ngai ithe mwene hinya wothe rĩ hinya ũcio ũrogarũra situation rũciinĩ rwa ũmũthĩ ũrogarũra ngoro cinamĩte ũrogarũra andũ maikarĩte mũico wa gĩtĩ ũrogarũra andũ matarĩ kĩrĩgĩrĩro ũrogarũra arĩa matakũĩ makũmenye ũrogarũra studio no nĩgetha hinya ũcio mwathani ũgĩkinya thĩ yothe wee wonekane niĩ njage kuonekana awĩkoma mwathani thamaka wĩ ngai nĩma kũgegania ĩkamanene wĩ ngai mũnene andũ marĩ ngari-inĩ na nĩmekĩra kameme kayũ kamũingĩ Hariria ngoro ciao. Mawiko ma mwathani. Andu mari ngendo-ini magithie kuraihu na gukuhi mwathani. Andu mari stage-ini. Andu menduthi-ini mwathani. Mawiko ma mwathani. Ema kogegania e. Kunene hiyo na gutio. Hagereire kwa barario. Thamakira andu aku me mici angi marita ndaini. Na ni makwenda mwathani. Angi mena thabari marathie. Angi me migithi-ini muthamaki uritha. Angi me airport magicenjania kuma kona kinya iri ingi. Angi marita ndaini thibitari metereire hinya waku. Angi marari kamiti hwai makibanga guthika andu ao. Mawiko ma mwathani. Ni makugegania e. Kunene hiyo na gutio. Wagiriire kwa barario. Ni Jehova. Utire na gutire. Utire ugita we ithe witu ri iguru. Wewe Ngai munene. Ndungata ciaku amurite na ugaitiriria maguta mari kameme-ini metereire wariria ngoro ciao. Ni ugegetie ngoro yakwa mwathani, ni ugegetie ngoro yakwa, ni ugegetie ngoro yakwa, we mutugi we mwihokeku Ngai. Ndoka kwira andu aku uria wi kihoti, ndoka kumera uria wikaga manene. Mawiko ma mwathani. Hinya wa Ngai, hinya wa Ngai everywhere. Hinya wa Ngai kuria guothe thikiriirio na radio citu ciri kameme kayo ka muingi. Hinya wa Ngai kuria aria mathikagiriria na TikTok mari thiini wa TikTok ya Evangelist Lucy wa Gojri. Hinya wa Ngai kuria aria mathikagiriria kuhitukira mitandao ya kameme kayo ka muingi. www.kamemefm.co.ke. Hinya wa Ngai everywhere. Mawiko ma mwathani. Ni makugegania e. Kunene hiyo na gutio. Ni wagiriire kwa barario. Ndungata cia Ngai wamuririe ugiitiriria maguta marugamaga mwathani magakwarĩrĩria. Utugi wa mwanya, utugi wa mwanya, utugi wa mwanya. Neema, neema Jehova, neema, neema Mungu. Utire na gutire. Utire ogeta we. Wewe Ngai munene. Ni baba. Amukera ugoci titharu ni wagereire. Titheru ni wagereire. Hinya wa Ngai, hinya wa Ngai. Andu mende Ngai mamumenye, makumenye Jehova. Andu makumenye, andu makwende, andu makwihoke. Hinya wa Ngai, andu mende Ngai uyu. Andu mende Ngai, mende Ngai, meriririe Ngai gukira kwiriria maundu mao makiagira. Andu mende Ngai, andu mende Ngai, andu mehoke Ngai, andu meriririe Ngai. Andu mathikiriria kameme nigetha maririo ni Ngai. Ti mathikiriria nigetha mateithio kuo. Andu mathikiriria kameme nigetha maigue Ngai akimariria akihuthira nie. Na andu mende Ngai, andu mehoke Ngai, andu merigirire Ngai. Utire na gutire.

0: wakameme kayo kamu igi muthenya wa kiumia rucine programu itagwo itaha aria moyo ni ndakugeithia na ngeithicia wendo wa mwatheni muthikiriria we bururi wa Kenya na weja ya bururi wa Kenya oya ngeithi ciakwa nyingi kuma wakameme kayo kamu igi jitagwo Evangelist Lucy wa Gojiri na ninyenda mwatheni na ngoro yakwe riothe we muhonokia na munduria koragwo ndi mutumia wedete ngai na mwamure ni ngai ni undu wogoci waritwa riake ni nyihite muno muthenya umuthi gukorwo ndi mitamboini tutiari nawe muthenya wa kiumia no ni ngutia ngai ni undu wa my sister my little sister gathoni wakuni na mutungatiri gitaka wa kuria AIC church ni undu wa gukorwo hingo ciothe manugamagirira wega riria itari kuo ono umuthi ni ngumethete ndaga kumanyita nigetha naguo moke marugamirire tondu nyumaga thabari no wega wa ngai wa nginya rucini rwa umuthi ni ngutia ngai ni undu wa wihoke kuwake gukorwa njoketie mitamboini nigetha tuhote gutwarana uwega muthikiriria kameme kuma riu kinya thaa inya tuguthathaiya ngai ni undu wa wihoke kuwake tugukorwo tugithathaiya ngai ni undu wa wihoke kuwake hena topic twambiriirie ya roho mutheru na gutaukwo ni roho mutheru na tutiri turameithiria na tuikaraga tugicokeraga nigetha tuhote kunyita uhoro ucio wega koguo haria hanini tukuhota ni tugucokera oro ringi tugitwarana wega thiini wa program ya itaha ria moyo umuthi ni mweri 13 mweri we gatagati mweri we nana ngai onete kwagiriire we ukorwo moyo na nie ndi moyo reke tumuthathaiye na tumwambararie adu aria matuthikagiriria na radio citu ciothe cinyitete kameme kayo kamu ingi ni gucokia ngatho ni undu woguo na ngikorwo he handu ina gathina no nyende kumenya ngikorwo he handu he na gathina no nyende kumenya nigetha hote kurunga kana kuhota kwera andu aitu nigetha makirungia uhoro ucio na aria angi matuthikagiriria kuhitukira mitandao tuli kwa mitandao wetagwo jojio guku ukoragwo na andu mithemba yothe and it's good itagwo TikTok ya Evangelist Lucy wa Gojiri thank you muno kigo kiria gitutongoria muthenya wa umuthi kiumite thiini wa thaburi igana ria mirongo iri na imwe ni ngutira maitho makwa ndore irimaini uteithio wakwa ungiuma naku uteithio wakwa ri umaga kuri Jehova owe mumbi wa igoro na thi muthikiriria wa kameme ndakwirire thaburi igana ria mirongo iri na imwe ri ni kuinwo uria inagwo o uria thaburi nyingi cinagwo Isiraeli kana Jerusalemu ithiururukiirio ni irima na rĩu andũ nĩ mokaga mahinda ma tene Bible times kuma kũndũ gũtiganĩte nĩgetha mathiĩ kuo mathiĩ kũrĩa Jerusalemu magĩthiĩ Passover magĩthiĩ kũririkana gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa njiarwa ciao makũrirwo kuma ũkombo-inĩ magĩthiĩ gũthathaiya Ngai thĩinĩ wa hekarũ yake na rĩu rĩ thaburi tondũ nĩ ya kũinwo rĩ mathiaga makĩinaga tiga gũthoma ũguo ndĩrathoma nĩ ngũtira maitho ndore irĩma-inĩ nĩ kũinwo ĩinagwo nĩ ngũtira maitho ndore ũrĩa Roman Catholic mainaga ũrĩa independent mainaga Bishop wa ng'ombe ũrĩa ũkuo na thayũ wa Jesu ũrĩa mainaga nĩguo thaburi ciainagwo na rĩu rĩ makĩingĩra Jerusalemu na makiuma rĩ matiraga maitho makarora na irima koiga ni kuga moinaga makiinaga datira maitho ndorie irima-inĩ niki tondu gwathiururukiirio ni irima ti kuga makoragwo makiuga ngai aikaraga irima-inĩ icio no makoragwo makiaria uhoro wa na kuria beyond the mountain iguru ria irima na kuoguo igu irima-inĩ na kuoguo ri ni mamenyaga ni kuo ngai munene aikaraga tondu giturwa kia ngai gikoragwo iguru no agaikarania hamwe na ithuĩ na ũndũ wa roho wake mũtheru nĩtwanyitana na ũndũ wa roho wake mũtheru nĩtwanyitana rĩu rĩ magĩtumũraga tũnua makoiga atĩrĩrĩ nĩ ngũtira maitho ndore irĩma-inĩ makarũthĩrĩria
1: iguru ria maundu mothe na kuri ogu iguru kuri ngai witu aikaraga kuri agiturua kia ngai kire no matiakoragwo makiuga ati uteithio wao umaga irimaini maragia uhoro wegi na ku ogu beyond nikuo uteithio wao umaga ku umaga kiuga atiriri nikutira maitho ndore irimaini uteithio wakwa ungikiuma nako uteithio wakwa umaga kuri Jehova owe mubi wa iguru na thi. Ladies and gentlemen, tukinyete gatagatiini ka mweri wa August ni tondu uteithio witu umaga kuri Jehova. Tukinyete haria turi ni tondu uteithio witu umaga kuri Jehova agatunyitirira na agatuteithia. Uteithio waku na wakwa, whichever help we need, umaga kuri Jehova owe mubi wa iguru na thi. We ndangireka kuguru gwaku gutiruke ucio mukumenyereri ndari hinde angicunga. Israelites marikogonaizaga ati ngai we ndacungaga ndahingaga maitho uria twokira uria mundu okira uria we ukira ngai ri ndari handu ahitagwo ni toro kana akahiuka na ihenya kana agekira aramu nigethe mukirie ndacungaga ndahitagwo ni toro munene wanene narikorwo mwathikiririe tigai kurora maundu mangiru mai muthikiririe tuigwe ngai. Just listen to me. Tiga maundu mangithikiriria kiria ndiroiga nikio kingiguteithia. Andu a mita dao kiria ndiroiga nikio kingiguteithia nituthikiriria kiria ndiroiga ndagikeno. Uteithio waku na wakwa ri umaga kuri Jehova tondu we ndacungaga ndahitagwo ni toro. We nda ucio mumenyereri waku ndari hindi angicunga. Ti itheru ucio mumenyereri wa Isiraeli ndari hindi angicunga kana ahitwo ni toro. Jehova niwe ukumenyagirira. Tugithie na mbere na mweri we nana. It is a beginning month, new beginning month. Kiambiriria kieru. Tugithie na mbere na kiambiriria giki kieru ri. Kiugo kia Ngai kiratwira atiriri. Niwe utumenyagirira o Jehova. Ngai niwe ukumenyagirira. Hindi o kwirigitwo. Hindi o wokira. Hindi o renda guthie toro. Ngai niwe utumenyagirira. Jehova niwe ukumenyagirira. Jehova niwe kiruru giaku guoko-ini kwa urio. Ne muthenya we ndungiringika ni riuwa kana uringike ni mweri utuku. Jehova ni ari kugitagira kuma uruini wothe. Ni twitikie Jehova, ni twitikie Ngai uguo. As we continue, ladies and gentlemen, na mweri uyu wenana turi gatagatiini kaguo. Jehova ni ari kugitagira kuma uruini wothe. Jehova ni ari gitagira kuma uruini wothe. Ni ari kumenya ni ari menyagirira moyo waku. Jehova ni ari kumenyagirira ukiumagara na ugicoka kuma riu nginya tene na tene. What a joy. Kurikogonize unene wa Ngai iguru ria miturire itu. What a joy. Gikeno kinene. Gutambura unene wa Ngai uri utumenyagirira tugiukira, tugikoma, tukiumagara, tugicoka Ngai uyu uturoraga. Ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo. Oya ngatho citu ringi. Oya mwathani riri wothe ni waku. Oya gitio ni giaku Ngai munene. Oya kwa barara, weo tashogaga, weo tahitagwo ni toro. Oya gitio, weo yuiruo neitha. Dushogaga, duhitagwo ni toro. Muto menyereri, we tukiumagara na tugicoka, we Ngai witu. Thengio ni gukinyia mweri 16, we nana. Thengio ni utugio uyu wa magegania thiini wa mweri uyu wa kiambiriria. New beginning, tondu mweri uyu namba 8 symbolizes new beginning. Kiambiriria kieru. Oya ngatho citu mwathani. Ni mari ureka thiini wa miturire itu, thiini wa mici itu, thiini wa bururi wa Kenya, thiini wa county, thiini wa nja ya bururi gukwa andu aku mari. Oya ngatho citu ni mari ogwika umuthi na thiku iroka. Gutiri uhana tawe. Twakuinamirira tui. Twatira maitho kuri we tondu we niwe uteithio witu. Ngatho citu kuri we gitio na gwikirirwo tugithie na mbere na program we Ngai hamwe na ithwe ritwa-ini itheru ria Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen and amen. Twahoya twitikitie mwathani utuigwe. Mwathani ni twaguthaitha utuigwe na ritwa ria ithe na ria mwana na ria muoyo mutheru ni gutuike guo ni thinacara na ndagika 30 na igiri. Good morning.
2: Durafatara weka transfer nyingi gukira iria ciikagwo. KCB ni hothetie maundu. Uri na KCB no hote kurihira motungata matiganite ta KRA taxes. Ona weka payments ya KPLC. Kumenya maingi megie KCB ni tukiara hukana gatonyo wa Mbugua na Coconut mitaboini ya Kameme kayuka mwiki.
3: JKA iko wima.
4: Iko imara.
3: Imesimama kidete.
5: Na we member.
4: Ona members makaruga mererwa wega.
3: Na maga kena.
5: JKA imesija.
3: Na tumesija.
5: Jumatatu ginyagatano. Koe gagara. Shamania na board chair. Na daya dance.
4: Karibu sana tuwe gagari.
5: Na section. Koni Wathoita.
4: Leure.
5: Theine wa.
6: Koe gagara.
5: Niyo mudhanya wa Jumatatu ginyagatano. Koe gagara. Metabo ina ya Kameme FM.
7: Karibu customer, gurehere gatui.
8: Dehera mshere wa Flavor Max.
7: Ati mshere wa Flavor Max.
8: Ini.
7: Okay. Na wewe kwenda kuria ki?
9: Ona ni gure mshere ushio wa Flavor Max.
7: Guka. Ina wewe kwenda ki?
10: Denda mshere ushio wa Flavor Max itawoyo.
7: We, mukami.
11: Yo.
7: Ikira mshere wa Flavor Max maita matatu.
8: We mazita kuhiriria. Mshere udrei wa Flavor Max li. Kia ule naki?
7: Mukami.
11: Yo.
7: Kia bati haho nake. Tamu ikirira mshere ushio wa Flavor Max gishiko kimwe ashame.
11: Sawa.
8: We, eha guko haha. Haha hatiage ete guko. Eha, kanani formula ili kumuraha vila.
12: Nyurenda kukira flavor to the max, moshere ina waku. Ohalegi kobe kimuakia moshere, ekira Royco chicken cubes igire na aja ida friere ne moshere with flavor to the max. Meragi muda kawayelo.
8: Jikirira moshere ushi wa flavor max daninya, dere haha, ushokio jikirire iginya, shiago kuwa.
12: Ridikana Royco, no shirigidano tu duka inire kukuhere irie. Royco, flavor to the max.
13: Ne vinashara, na dage kamiro gweta tunainya.
12: Madha ukemenyithio ne Stan Big Bank. Family business erefata na tolithia irarehe faida tu. Oromo denya, matua maigi megi ya wegi dhiana kwa dadu kane mashajagi na kunene legacy ya family. Stan Big Bank, newe muru na uria urafatara neguwa kutherema. Kuhota kufaga maudu megi succession. Kumenyelera family legacy. Uluoga miririmwega. Ukuria na kwa dadu la viashara. Kugia capital, kunyitanera na kutherema. Sherera hogeru wa Stan Big Bank rulia rugu kuhira ilie kana usherera website www.stanbigbank.co.ke/family-owned-business. Stan Big Bank, where family means business.
7: Hiya!

Haya, nitwathie hau. Nageta twathie horo wa mukono wake Mungu. Akorinitho wa mbere 12 nitwambiririe muhari wa kana. Nigetha andu matige kura guthie kuna wathie kuna wathie guikara hana we ikara he noe ni ahoniria we ahoniria uyu noe ni aiguire uyu ahoire mungania igwa yo yo ngirutaga yuri uheana ka kiugo kia ngai kathomithania kiugo kia ngai kiu ni kiheo kia roho mutheru ciothe ciumite kuri roho ro umwe ngai oro umwe akorinitho wa mbere 12 muhari wa kana na riri iheo iria iheanagwo ni mitheba mitheba turari uhoro wa spiritual gifts iheo iria iheanagwo ni mitheba mitheba no roho uria uheanaga no umwe kiu ni kiingira iheo ni ngurani ona guikara haha njari uria ndiraria ni kiheo tera andu amwe meguikara haha mari uguo mukamurie mathaa mana kwira andu atia iheo iheanagwo mitheba mitheba no roho uria ciheanaga no umwe kuguo roho ni umwe tu uria ugayanagia iheo ici tathie muhari wa gatano ona njira cia gutungata ri ni mitheba mitheba no mwathani uria utungatagwo no umwe ningi kuri mirutire ya wira mitheba mitheba no ngai umwe no umwe uria uhotithagia maundu mothe gwikika thiine wa andu othe iheo mitheba mitheba no ngai ni uyu ni umwe riu hindi uraikia maitho gwa kugaya kwa thio gwa guthio mithidia kwiri he mudu okirie kunjira ni muhoere ai mekanitha kuna mekona ba imire niki tondu ku gutiringa gwa ciama ni ungenio ni aria njira ku andu matigwaga ta makani ni ngenda kanitha kundu andu maragwa yuri atiriri yungigwa wagwa tari hite nyumba ri ugukora hindi he wagwa na dubirite mahia makuri wokira wi muhonoku wagwa na utoimburite na kanwa no nginya umbure na kanwa Hey, ku andu matigwaga ku andu na maigirirwo moko matigwa ukwendaga kugwa niki wagwa ri wagwa giturwo niguo kori ugukira gutigite gutura guti undu muruta kugwa wi na mehia na ukire wi na mehia guti undu muruta ugwe wi na mehia na ukire wi na ki wi na mehia haya nituthie muhari wa riri wagatandatu ninge ni kuri mirutire ya wira mitheba mitheba no ngai no umwe uria uhotithagia maundu mothe gwikika thiini wa andu othe muhari wa mugwanja na riri o mundu ni aheagwo undu wa kuonania ati ari na roho na riri o mundu ni aheagwo undu wa kuonania ati ari na roho naguo undu ucio ni wa kuguna andu othe kiheo kiria ngai akoragwa hete mundu tigi aku wiigire ni gia guteithia andu thie muhari wa kanana roho cio niwe uheaga mundu umwe ndumiriri ya ugi kaigwa mundu ni aheo word of knowledge mundu akaruga makwiga haha he no ndu ngai aroigona kudeka mundu ucio tiga kumurora toimire na igurwo kagu kuthi utige kumurora tari wa ni ucio ni wa mwanya muno gukira uyu hothaga uyu teithagia uyu kona hi uyu ndu amenya araria word of knowledge akiaria kiundu gitoima hona twamenya toria mwathani ajeriria haha horo wa muiritu uyu akinyete muizo wake ona guka wira kuma kiama riu gutikuga riu ucio ndaririo riri nini ni wabata muno nini ndina keyo kiria kinene muno gukira uri urahunjia hare gukira uri urahoya gukira uri urateithia andu gukira uri urutaga indo ciake agekona ithuothe ri keyo kiumaga kuri ngai umwe na roho ni umwe

mwega ngai munene uyuirwo netha we mutugi we munene kuna utire iguru na thi ungiringithanio nawe twatira maitho maito twaroria irimaini twaroria na kuria iguru tondu nikuo teithio witu umaga twiga we ngai hamwe na ithwe Urogo shuwa tene na tene we wago kumio. Niwega nego toareria togata ukuwa ni uhoro wegie. Iheo shia roho mudheru. Na togata ukuwa ni matuda ma roho mudheru. Goroshi ito shirire iria guikara uguo. Agaratia idhano kuma mirogo ere na igire yugete. Nigeza itu matuda ma roho mudheru mone kanage. Tugitora muhuro wario wa. Turoga mirire we gayo tone kaga. Tutaidhie muadhani. Tutaidhie nigeza tukuroga magirire. Tumenyere ire matuda ma roho mudheru. Makiruta wera dhine wito. Na guogoshi uga gusoka gerira we gai munene. Ni utuhete iheo itiganete mwadhani. Tutaidhie gusirutithia wera tuteko nuguna. Nitodo gai otu etete na oga tuamura hali nagetumi. We gai munene niwega. Dhine wale tuare ya Jesu. We wabarari tiyo muno niwega. Ni watu mete tukoru oho gata gateine kamweli we nana. We mwabarari ya muno niwega. Ni watu roboya. Uka roboya adwa kumari madhivitali na nimaroi makuwa makarute. Wira wawu honania waku. Ni oramaru takua gemari mesie marwarete ni oramaru takua. Gemari ngedo ine ni oramara agira we gai munene. Agemari mesie ine makifaga madhikome aedo. Wao ni urama heri umiriria ni undu we ngai munene agima kinyete muisho wao ni maundu na iundu ni urama ruwirira ni uruwagirira andu akuorogocwo we ngai munene.

jiri asa ni mundu ri uhunjagia the most asa ni mundu ri uheanaga muno asa no akiandika the greatest saint theine wathi it is the one who is always thankful to God mundu ri utaraga irathimo ciake akera ngai ni wega ngai ni wega jehova ni wega mundu roraga kuri imite na kuri akinyete agacokia ngatho mundu roraga kuri athiete agacokia ngatho agakombagira ngai ngatho mundu rutaga wira wa wega wa ngai ngoro-inĩ yake ĩgakorwo no ngai ĩracokeria ngatho mũndũ ũrĩa ũtũũraga mũtũũrĩre wa ngatho ici agĩcokeria ngai ngatho is the greatest saint nake mũrata wakwa ũngĩ wandũmĩra message rũciinĩ anjĩra atĩrĩ nĩ kũrĩ njera ithatũ thĩinĩ wa ũtũũro njera ithatũ three jails in life njera ithatũ thĩinĩ wa ũtũũro njera ya mbere rĩ nĩ kũrĩa mũndũ anyitaga rũthĩa akiuga rĩu andũ nĩ maria ciakwa rĩu nĩ manuma rĩu andũ nĩ mekire ona rĩu gũgũthiĩ atĩa ĩyo nĩ njera caring about what others think it's a jail njera ithatũ wĩ njera ĩrĩkũ we rũciinĩ rwa ũmũthĩ njera ya kũria rĩu moiga atĩa ningĩ rĩu ningĩ nĩ maria rĩngĩ rĩu ningĩ nĩ nderwo gĩkĩ rĩu ningĩ ũngĩtũũra mũtũũrĩre wa kũmakaga ũrĩa andũ moigaga ĩyo nĩ njera ũgũtũũra wĩ mũhingĩre njera ĩyo nĩ aigana marĩ njera nĩ ũndũ wa ũrĩa andũ moigaga about them If you are afraid of criticism, you die doing nothing. Jera, ya adumo igaga atia. Jera ya keri, living in the past. Kutura ugagari unanie teneru, nie dekire. Nie dekire. You are not a prisoner of your past. Tika kutura we liraga mauduwe kire tene. Abiriri omuthi were Jehovah negudhiere u. Jera ya agatato. We tigira gosejia. Fearing, change. Meshiria maku kana kwambiriria ndu mweru ugatura wi na guoya wa kwambiriria ndu ngi iyo ni jera change your mind change your life mindset is everything uria mundu atuaga matua theine wa uturo na tugicokeria ngai ngatho tiga kumakani uria ndu maragi iguru riaku makani uria ngai uigite kena ni uria ngai uigite iguru riaku you are more than what people say about you we makiria moria ndu maragia iguru riaku You are beyond any other description. Gutire mundu wi muhuro wa thi ungihota gutariria wega uhoro waku. We wi wa goro. Kogu ndukana make. You are more than what people say about you. Mana ari atia mega kana moru maria maragio maku. Mega kana moru maria maragio makwa. We are beyond what people say. Turi uria ngai uigite niguo turi. Tondu kuri iguru ni kuri ngai. Utangihanana na mundu ko igoro ni kuri ngai niguo turerwo ni our sister Sarah wake

Oh yes, the furi igana ria mirongo iri na inya kamuhari kambere nginya kamuhari ga gatatu ikauga atiriri korwo Jehova ndakoretwo arĩ mwena witũ, korwo Jehova ndarĩ mwena witũ rĩrĩa andũ matũtharĩkĩire rĩ, nĩ mangĩatũmeririe tũrĩ muoyo. Nĩ Psalms 124 verse 1 up to verse 3 thaburi igana na mĩrongo ĩrĩ na inya kamũhari ka mbere nginya kamũhari ga gatatũ kauga atĩrĩrĩ, na by the way ĩno nĩ thaburi ya gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa ũgitĩri, thaburi ya Daudi ĩkauga atĩrĩrĩ, korwo Jehova ndakoretwo arĩ mwena witũ, korwo Jehova ndarĩ mwena witũ rĩrĩa andũ matũtharĩkĩire rĩ, nĩ mangĩatũmeririe tũrĩ muoyo. Tareke tũtukanie na Petero wa mbere ithano kamũhari ka inyanya. 1 Peter 5 verse 8 Petero wa mbere ithano kamũhari ka inyanya kauga atĩrĩrĩ, ikaragai mwĩiguĩte na mwĩhũgage, tondũ rĩ thũ yanyu mũcukani ĩcangacangaga ta mũrũthi ũkũrarama ũgĩcaria mũndũ wa gũtambura. No rĩrĩ, mũmwĩtirie mwĩhandĩte wega thĩinĩ wa wĩtĩkio, tondũ nĩ mũmenyete atĩ ariũ na aarĩ a ithe wanyu gũkũ thĩ guothe maranyarirĩka o ta inyuĩ. Nĩ Petero wa mbere ithano kamũhari ka inyanya nginya kamũhari ga kenda kauga atĩrĩrĩ, ikaragai mwĩiguĩte na mwĩhũgage, tondũ rĩ thũ yanyu mũcukani ĩcangacangaga ta mũrũthi ũkũrarama ũgĩcaria mũndũ wa gũtambura. No rĩrĩ, mũmwĩtirie mwĩhandĩte wega thĩinĩ wa wĩtĩkio, tondũ nĩ mũmenyete atĩ ariũ na aarĩ a ithe wanyu gũkũ thĩ guothe maranyarirĩka o ta inyuĩ. Twatukania na thaburi igana na mĩrongo ĩrĩ na inya kamũhari ka mbere nginya ga gatatũ ĩrĩrauga atĩrĩrĩ, korwo Jehova ndakoretwo arĩ mwena witũ, korwo Jehova ndarĩ mwena witũ rĩrĩa andũ matũtharĩkĩire rĩ, nĩ mangĩatũmeririe tũrĩ muoyo. Oya tagwo kenyanya aero mwena kĩringithia rwĩmbo kwenjerũrũ